0: acclaim.
1: The Indigenous Next Wave on CBC Radio.
2: Hi, can I be say? Salat sa kamani ovo nga, ino yunga, igluring mi taxi yorto nga. Dasang nakto si, CBC Reclaim to me, CBC Radio.